0: me prefer si me di to wayo wem
1: Matias
0: eh and se ekobasi bo di to wie na enworo koko no e bia ya ayo wani na nipa no pese na ayo wamu ya finti o se enwo de gise me di kirozi na hokoro because ene be wo shi ne ye ubedi di sai wo uni di mu bi o na ye de na ene oba si infections nso ogugu ni nti no akofa chemical bi
1: asu
0: na odi akọ na himfi wa brain ananom ka kyen se oba akọ edwareye na ocha
1: osiesie no
0: ene de omu nsiesie mu odwareye omu de chemical tena dem
1: okunu ho
0: ntu be kọ hospitals akesem no na cancers ahodo no e kọ soro mesre nuanom ma ma onipadua no ankasa e handle atone de yedi awie eye nsuo ya na ebeto ebu ase de ahurum ifse ye de e besa de dimu bi o ye mfa kerosene ne petrol ni ade tap and time ko ohurum eni ti oba me mfa me nje chemical you see ho ma hepa plus entu mu ni padua no na bi oba wo pe bibi na ehun aya afa atadwe ni bitoto akiri oba bi a odi atadwa to akiri de bia no onim de yekin ena de ba kon e ma me mata yare me ken no na me de arapo up se oba ma oba ye dwuma nyina wie na oba ba bi sa se wawie enye ni nyina na kye se oba ma na anye na dwuma yi o ebi ho wa ye na dwuma yi na nso oba no se ceiling na wabo ne dan mu no nso to onti wa bo ceiling joint ni nyina no wa close se de ye studio ha yi nti nso to a onti ye nti nso to na efoma fo nso nso wa ehu a wo ko bi sa okatechi se wawie na oba ma ye bi sa sa se mu etu aso a wo nyare
1: wo nya tre sam na ko me da se
0: Hepa plus.
1: Hepa plus.
0: Ena plasmos.
1: Yes.
0: Kwa jibinom. Enu ne buwa nye deni. Misra uyo bema. Adia menye bida. Ene so benum so called meme dru. So called China dru. Meni pedriano empe form. Enye natura. Eye hepa plus pevi plasmos. Uyo banswa. Mema enu obi nomo ne. Chemicals anuwa deno. Weni mkwa jehu. Sise di ohu ne se uye ye na klebi biyewi. But meni pedriano ankasa. Enye je ese eye numbers a ofremi a me no be koso edi nkomo abribia no eye 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 biani ntumi nkorekte o hawo no ema wa na eye hepa plus nupa no ene ye kanfo e di ama wo o de duro so yes we ye herbal medicine obetumi anom e di aka bibia ho enchiri hwe na dem dem ma de chocolate wenye
1: dog
0: dog dog and then you drew we dey dey poor no mu na say o dey aye ne ma kakra aha ne mum wa ya re bi te o so a sebe ye di wa to aduro so no onu mu aduro after 1 hour e ko no tumi no mu hepa plus pavi plasmus drugs to bm 60 Ghana cedis u betumi akwa akwa pebi
1: e ma re nfi
0: yes
1: say wa kwaje wo tresam
0: yes tresam dey eye say esum yi en ye kan tresam ade esum ni pe
1: ye
0: bia
1: e ba sum yi
0: yes
1: Ebasumi.
0: Oh, yes.
1: Doctor Namisha.
0: Yes, frame me, bra me, sorry.
1: Okay.
0: 0542 77 85 75 85 72 0542 77 85 72 0549 0559 13 67 69 89 0549 13 67 89 89 0549 13 67 89 89 Se owa manonia 0542 0542 807 807 907 0542 0542 807 807 907 Eye Hepa Plus Pavi and a Plasmus
2: Na ade na nante mu